Gabisanan ko sabon tapi naik ko kapirang ako kawago may ati kasalimbahan baros dusun ko hoy aramay bo. Iti kasabon tadaw ko tolud bay no kya kawalo titulan katuro 2002 na pada manom. Bagal kasasari sumawali nat kasalimbahan boros dusun kaya talu jam iti suminawali dit kasalimbahan boros malayo ditino kinaruhang ko di Hex. Rantak segar kaya mata di jam ko nompo. Amingkuro nat kabar kasuapan bay nati tapinahing ka nasway kalansanan nga asosonong olidas kaya. Auralos matungay tapurimanan. Maraja matungay bay natigay tapinahing.

kuruh nangai kabarot susumuka dunggot Argentina. Ba minsan pa po si kau kinangodahay ka sa banbay nati. Kasalimbahan baros dusun tigi magal ka sa sari 3 jam 2 jam na penti mata da bay na gisam da jam ko hopodo miso nga iti magkuringaw kyo. Mamaya magkuringaw iti baba nugari it orang ngawangay kapailan.

Suabon. Baham dua sinding paranghan pagulo di ilon tokawot ni kakaton na ruputan ka ngayon datawan kaya darabay na. Sinding mata di Siti Pa Jahamin, sinding wagu di Siti Pa Odoy Tipa hangaran na sinding. Sutunan sinding mata di Hawad, sorho kawakasan no. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

Eto bina ko witi naur putan ka ngayon tawa ni dapat ato ata siti kanan panang sakit pagun toko taro baino pinalabos dot kopisan meteorology Malaysia. Iti id kaningaw ko sabon baino ti ruputan aur masam sa dapon maningkarud miyampa itong usmitang gay drasam itpipirohat kayanon mamukatilang mo siti gisam dot panang tatuang kya. Alinaso manta dot 2.3 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Amid nabawan kasaban bay nanti aur masam sa depan maningkarud miyam pa itongus mi tanggay drasam id ka gumuan at nakayanan kung ayad iti katilambus gisam dot panang tatuang linasu babas asiriba 2.4 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Amid tenom kasaban bay nanti aun nagir masam kya sa depan rumasam id pipirohat kayanan panang tatuang na pandanga maningkarud miyam pa itongus mi tanggay drasam id pipirohat kayanan. Linaso mantadot 2.3 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius. Tahuran na hitambunan kasuaban bayan nati aur masam. Sadapan maningkarud miyang pa itongos mitong gadra sa midpi pirohat kayanon. Tatuang na pandang aur masam idpi pirohat kayanon. Linaso mantadot 2.3 darja Celsius gisam 3.2 darja Celsius. Dan naruputan ko ngayon tawan, patatuatas, hiti kayanan panang sagit, pagunta ko, darabay na. Ay pinalabos at kopisan, Meteorology Malaysia.

Kebisanan kesuabun kuma di Andong Junis Lime. Hai DJ, kebisanan kesuabun kio kati lalu getun pelombo sababayan tada bayan kio DJ kati. Ya apa sih kau nagi Andong? Tu kasasar, magkinangaw diti kasalimbahan at kininga. Wam kuma nagi tapinay ngay nurih it. Kasasar, monokodong diti kasalimbahan kininga FM kio. Kasalimbahan Boros Dusun. Tam ako na po iti kasalimbahan Boros Dusun mo nga iti. Ay sana nit sumalimbaw dah iti Kaningaw FM. Taluha Boros, Malayo, Dusun am Nagimurut. Iti na Kaningaw FM.

Bam kumado kayo dito rin mamaray ta sundayt kya haramati sundayt at kaswabon bay no? Manta dito pinay linus. O gumuna natanom nga ay sapati sa nakasunih ka. Say mamarayt at mumbal mamarayt isunday number WhatsApp dahay kayo kusungi sa siyam 58 siyam 68 68.

0: Panginda puano manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jena mano.
1: May baiklana id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magikinangodahay manikinit tadaw pamila yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Hope kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poledo ramuta kay idnumpur 088-212-344 aputan 116 mentak kapailan sumusuhod.

0: Babayan Sendukut Manikin Tarap Kota Lu Jam Kau Penem Isa Kalau Napan Minit Kau Suabat
1: Sendukut.
2: Ih, Ibu Maria.
3: Ah, no kailo ko na di ano ka parta sa nong daw di.
2: Ih, ano ka piyo? Ano di ka piyo? Angela.
3: Nagima, nakano bagima ka Raja Elisa?
2: Ay, dagi.
4: Yoho nga, ingka nagi ko Maria. Natandasan din social media.
2: Duh, kiyo, gimana?
4: Ay, nagi na chulik, pakagaman ako sapi duwa kay Dilisa.
2: Oh,
4: asan na
2: ako?
5: Ato kaya, no kopya biru rumah anda kaya Diego Maria tu, os, os kopya TikTok.
2: Gimana?
3: Gak tau, mati Lisa. Cerita pada ibu.
1: Sondung.
0: Mali kita tahu ketelu, jam kau pada misa, tahun hapun minit ke Sobon.
3: Ano na kaguha sa rita di lo isa nukot tabay na tapinay. Andada na jam ko para misa talon hapod minute kyo. Sandukot dabay na i Angela dua dia boy. Amno na sa rita di lo kyo. Baham dada na jam ko para misa talon hapod minute kyo sabon. Baham ko pailan pati kyo tapinay. Dua hapabayan di mamasa ka panaw dabay na ti kawalo titulan katuro. Di tenu naritan ko dahil ite nam na pa nga i tanug yang aran niri pemerisan dat kalidasan kyo. Program kesehatan, program kelidasan, hewatas tenom. Iti na pang mantar jam kualit ko sabon, gisam jam ko isa talib tanga daw dahil iid pantas pengukab set kofes to mo kakadayan tenom. Harohot, ipumarisan do kelidasan tiki ya. Pemerisan kelidasan nga haro. Pemerisan penting nga itambagal na kobasanan. Pemerisan dit ay sa kabayar kano pa nga imamarisa nga dat ikamayan datakanan naraha. Uric acid, glucosid raha, kolesterol nga wiki om harot menelod raha kya. Matok na pedit mga ipanelod raha nga kano dua gas. Misa kago tapabayan dahiti dewan datu angyan andulag apinapin. Nakatimpun man tadi jam ko turu ko sabon po. Gisam na jam ko padam 2 talun hapod minit datang adaw. Iti na po nga it pahimaganan, pumupusan, om nagi panahakan dati tungkap, yalaan kawad kaki, tinimungan, katinanan dot, uniform, sikul, tasiriba.

Arbi piro kaguhot pasun pinato dito pinaiti kyo maya di titu WhatsApp. Hai Arini, hai DJ kadati. Tumabi aku pagulo kumadia DJ kapisanangan tadaw ko to Lukio DJ kati alansan onso ingay kabar to ko munikit tadaw ka. Oh, onso yam. DJ, no ababayan hilan natad gandinga FM di kaniyab na kita ko umyagal na kita ko suminin din ko DJ. Oh, minay ko hitig kaniyab kyo. Ko na korongaw-rongaw ko na sarita at tiyari ni. Ay rin na po di kanihabi din nga kursus si Hai. Araw kursus dat kaningaw FM kaya. Ay na po sumindingi din nga irin na sambagyan man ta di kursus si di. Akon kaharanunu. Pasan ko bay no, kirim salam ko kumadi Elvia Samay kam no record. Ano kati kam korikot no matud opod taon mi pasan pasan no pahiti kaningaw FM awi ko pikitod turos ka ado gima kopi pasan aw ko pikitod kyo harap da suay tada ko rikot ti Elvia may kaningaw kopi tutun turos mongupi kupi milombus na di may hilod di andong ka bakayan dong may pakaguhilod di mamay gutil may galot bul kyo mimpasing. May kaguhila di mamay gutil, may pakintang nasip ko po siyan. Ay, po sikaw DJ, kati. O, bilang malagi ang mangintang nasip yung mamay gutil, kiyo. Ba, magkina ko pa kawagusin din kiti. Ay, sapot, mamarayati sundayat di Linus di tinudik, kiyo. Ay, ogu muna gede ha sundayt di tempinay Linus iti. Kada pugi hati tempinay Linus. On to na, nakuna di giyati sundayt at ogu mo kopiyo. Sorry so, on bugi ha. Tadaw swab kakal magandad. Badwa sinding iti da paranghan ku di koyu manta di isa iti sinding wagu Petrova binyampatan di Min Yasmin haray tanda tid ka pupusan sinding manta di datu Francis Landong ika sesendihan ku kaningaw FM ku hoy aramay bo.

0: Ano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapad sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaysa tulan katuru 2,200 Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.
1: Magkalingaw di kayo.
2: Papawis din dusun

pasamak na di jam ko po dat kaswabon. Ito takon na jam ko doon ti kasalimahan baros dusun na kasa iti tamag karingaw kaya. Kumadiwago naging magkinangaw kapisanangan kumadiya pansi ko mamili ti kaningaw FM. Pakasalimahan dahi iti ako na po kaorong umaya frequency siyam na po damapati ti 2 megahertz kaya. Muntok dit ori kata frequency. Minapon dahit sodu kaya nga mila ko magkinangaw dahi mayad RTM click teko mayad nagiditit portal radio RTM. Sanang magiyom ti tapinay tayo po na portal radio RTM kahit na i-google nga kasaliwa na rikyo.

Seminit piang ambil apa petung pesegul kia. Pampo sikahan again nakamanang at kuda no ay tampinay Johnny. Pamikin ako pa ng sinding, kopi ruba kawagu manta di Step Joe. So tanan sinding di Gidigadi, Sudawil.

0: Misa pa pasan di timan tadi Mamay Gutil. Nah, nakoy bulay na di Mamay Gutil. Hello, kabisanan ko sa abang DJM. Makukurak abal, tadaw bay no oy DJ. Tabi tadaw katolo, kumatinsanan magiginang ako kaningaw FM. Hebat, aramay ko piyo. Alansan ka sa sarito kawin kalidasan, may pa'y barakat matad minamangon. Sudawil tadaw bay no kyo DJ ka. Uy, naka nga mo ko piyo na kaunihas hindi nga sudawil itin. Hara sudawil lo basaon kyo. Bay na tadaw ko tolo, tolo tinan, ton tolo ko na talutinan tantalo ko na taga kasadof ka di mala oroy mugot padad harapin o lulu inawit mong mukati inawit magulo dot minagulo o siya nagima pansi ka DJM bye kakagundi royan mo kaya tapinay ay sa nasip Para pagkagut, pasan dati pinating aman ko palang basa dati, no kya? Magkinangaw, tako pa sinding. Pasiwatan, do papasaro dati pinay nga, i dewatas tenom, do tabay na ti, harahi tapabayan, do tina i nang ganagyari. Sed Coves, kakanta di kya, pantas pa yung kabda Sed Coves, hara iti ta program kalidasan watas tenom, gisam na jam ko sa talib tanga daw, kya? Ano kayo kasiwatan diti da turmikat? Lalabin na hit ako po ng mga dahil ay walay pangubatan da mamarisag kalidasan kaya. Ubam sining at arang odotin nun timan tadi Junilian langadon da tambalot. Sinding sultanan sinding di Rensley Kelvin Felix reitan dat siyaw na di ka. Kaningaw FM ko ay aramay bo.
1: Sana ako nalatuun mo, di ay. Manigup hitik ka dahita ka nun. Ay, arwal na tulog ko kasingod.
2: Eh, obo. Ano ko kakitulog pa sa katuli? Kada po nigup ka. Ah, kayo na po yung sakatong. Ako ka ba sa...
1: Eh, ilan na sangal na ko, Pio. Mamusoro na po tinansundiri ang mumantang dubo ko.
2: Eh, Pio. Eh, ka naman dalihudi sa paping. Auso ng mati kasingod na lisundiri.
1: Oo, eh, kano.
3: Kaday taakanan ko yun ang pagaruhan manigup. Isribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2254 akta 852. Manigup id ko yun ang dilo milad ang takon danda bobas akawas 5,000 ringgit.
4: Sumigampo. Montok manantud katilombos kalantoy om kaburo kaganan belajaran id Sabah hapadam talo panghupan belajaran bagalit panghupan tusin kapasuratan IPT insanta ke budi panghupan isan komputer bike panghupan pinatamod ko sinan penisan bakti panghupan tikit ketuludan susumikul Sabah subfly om panghupan mahasiswa belajaran takawas id Sabah sentosa patilomboson montok taon diti Sumigampo.
5: Gendinaw FM.

0: Juara Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit Pirait-Rait, Itali, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Ang nakosuang intalo misusuhot, serad ang nakatanod di taon 2008 o 2022. Damatilo New Zealand, Kwasawagud, Oceania, na sila tinimuan kapagulo, nakosuang misandikot mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bata ko bilang na ba niti jam ko, hapo doon na po doon walong minita dat kasabon. Mahar kira-kira, talo na hapad minit lalabi po, pagulod arang awat kabar kaya.

Ay, gana ko mabal mamarit sunday ito pinay linusid eh. JJM na dito enum ISO po di. Kapisanan ko sabon, DJ, kati, o, oh, Francis tuya, kaya kapisanan ko madi ato pinay, matad pantay baru, manunday to ko pati sundayt ko. O, oh, andasan ko, manimbar ka di sundayt di ta pinay linus. Bila naging pambalan na di sundayt di Francisca gudaw, kaya isan na di ta pinay linus, isa di ta pinay Francis. Naganailan na tarakaray ti si ta pinay Francis daw. Hiti ko po ay gaya, pamanaw ko po, aw na ilanam ko guli ako po hiti. Nukati au noilan om koguli okupod hiti. O hiti ko na sumanong sanong kapamad. Kasi o nung au ko atunodan ka pia papalampas ita pinay Francis. Mugi sabong o po ka nagitit. Nugyari ayat. Hiti ko po oy gayo pamanaw okupo au noilan om koguli okupo. Hiti ko na sumanong sanong. Kakantutik yo. Karena di dua pilih sundait, isa sundait di tepi nai Francis, isa mantadi Linus di tenu. Nukagia di sundait di tepi nai Linus di dikio, hintangai ku po. O agumuno hat natanam om aiso poti sanoko sunika. WhatsApp gini nga WFM kusungi sa siam, 58 siam, 68, 68. Madi mamasan om nagit naman hak da sundait kyo eh man hak da sundait manimba da sundait mabigin auto ko sinding pinurbaan mo gawit piupusan pinyampatan di Sweli om i Brenda Londo.

Moid kakal agar astik kita daw, mangarajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, masanong na po nga, mamadaw mangkat po narangan ko dit akong matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, mipanaw pa naw, mangulod file teko bo. Tumanut langkat kelidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

timpud ay lantok ko isayat asilid buntugan dat World Cup 2002 na padamanok. Kaguti pasun kebisanangan kesuaban DJ Yoko Isya Manta Johor kati Manta Johor kyo manu mamasun kebisanangan kesuaban keinsanan magkikinongol radio kaninga WFM kuma DJ di Pengkaraja lugo-lugo tanmin balotok pon sikaw kati panggo giha kampung no hitiid Sabah ti tepi na Syam. Kumadi sang irongaw ti kaninga WFM dahino in sadu kyo. Senong-senong ondo kayo dahino in sa borong rahat po in sadu mantan paganakan kyo to Pinay. Tamangan no katingaligan, tamangan no at kalidasan. Manuiki guna nga sa rupapata dot kabar kumadot kumpinayan kumamulahing kumadot ipaganakan dahitid sadu gya kyo. Ando arat kepiginaw moro soro dahino isaduk.

ba? Makinong pa na kawag ko sinding kiyo. Sinding lalayd kawag ko kinong handa ba natin. Banta di Justin Sorinon, kada kita pilih ho. So, ito na na sinding dasista mulid kaningaw. Kaningaw FM, kuhoy aramay bo.

Ano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku, Izikirin Zekri, Kaningaw FM, kuhoy, aramay bo!

0: Oilla enko suangina wonu. Oilla enkut oruogina wonu. Hai hai hai hai, yoku Eridwan alias Jesus mantan di kampung Lintuhan Baros Keningau. Kanau mengkinongau keselimpahan Baros Dusun Mayat Keningau FM. Aramai boh, kiha.
1: Tebene korban ti jam ko pedomiso mini tadat ke suabon keo. Jadi takona di jam tahurin dati keselimbahan boros dusun. Namakal kasesari jam ko pedom duo pupusan om suhu tenan dat te kesabolihan dat keselimbahan boros murut keo. Anu ngorong otok kawit kabar di tinu keo tapi nai harot neretan karait di ti kongoyan tawan. Mantok dah terlalu tak dauti, mantak dah baik lagi sambut kehapot di titulan. Harhot kepailan pinalabus dot iti kopisan meteorologi Malaysia, iti kepasarahan dot iti nugari tongus merasam dot asapo. Iti pagun sabah ngaharun lagi nurih iti nakuhampit iti kepailan. Yan ang napating nga panong dahi loid si pitang sandakan tawaw kunak lahadato na itinoh kumayon do turputan ko ngayon tawan kagya di kita pinay au na ilan at pengkuran na kopyahit antakan ngulong piyad pengkahit ikumayon ramalan kadinga sama ano dat au upimanan dat sigag pumrumah sama hiti kuyan ng toko ngulong piyad au uraitan dahi loid kabar. Tadiri pingat-ingat kesesari lebih kaya nanti tapi liudan dahiti keningau sapo-sapo na perasam ngalumiud na kia odoy na alansan padat aun dadagi sambo kaliud

amay sa digya kapi minum balot. Mamaray ti sunday ti tapinay linos di kya. Ang pangkura di ti tapinay. Man ka good swab swab matu. E sunday ti tapinay Francis nga at ayso nagi. At ang kangaw ngayon ba'y natin mamusaraw the World Cup matu. Asong kurang ay ko po dat nadala na matu daw. Ama iti pasandi tapi nai linus iti kya. Mantad tempuruli kumatambunan mumbaya mamuli langkum pasan katabian tarau kinulitan kinasusuanu amankan kampung baginda kaningaw katu degima. Pasan kumadi amankan.

Ba, makinawa sinding kaya, dua sinding iti da paunian ko. Pagulo da arika tila sendukot da jam ka pada misa talun hapad minit. Sinding mata di Elika Paujin, uhub ayo ko, so tanan sinding di Tahir Dulamit, kaposian. Kaningaw FM, kuhoy aramay bo.

0: Yuhu, Angela, kopi sanangan. Angela. Di kopi manunda Angela. Pokuratom, pokopi Angela manunda stot kokulita.
1: Iti na botio boy. Mungintob-ngintob do balanja.
2: Ay,
1: mamas kawas. Di bangay balanja ti oboy. Udoh, oy, kam kumuro na diti.
0: Eh, dagima din sila. Andasan ko gaya kong mungintob na untung.
1: Udoy, harun na gidi oboy. Mungintob ti. Ongo-ongo, imilo-milo kikita na't kos oboy.
0: Dagima kiyan sila.
1: Eh, tinabati.
0: Yung ko nga, asan sa ganun daw po yung kas-kas ka upang bayar service ko. So ay panday, o saduk-saduk kayo ng makeup and chill lang. Tumaw pa kagong kirita ko.
1: Eh, iri na ba ka pia, oh boy?
0: Nga and chill lang. Harap mo ti kasarit o po sa ti and chill lang.
1: Ay.
0: Kabagya, mangurang-urang podgatang.
1: Uro.
0: Nga, aw na milakang ko, aw na pakasangup, mag-ihom ka guswad, pakimikapan kang kugyad. Sorry ba, na panahak diyon lo?
1: Uro, iti na ba kapiyo tangolong tikyo, oh boy. Aw na ang kuka po mo sa Rokyo. Mamanaw, sumakay karita. Tumaw karita. Makan pangawi sa kirod o sa dupanahon. Tudi po ng kumilano ngay mamikap. Ilabarang mikap ko pangay, kyo?
0: Gima din sila. Kobi, nagyakopiin sila doko.
1: Ay, masiti na bagya. Yuhok nga ko puriman gya. Aday, ukam sa irandod at ingkod botit. Kabalingkangan global kati kyo, oboy.
0: Kopiyo.
1: Kapagawit na kopi waya kumad tumaw dahit ipagunto kaw kyo, oboy.
0: Eh, atapot-topiin sila. Ilok na pangay boroson tunumbay no. Lolobi, pakapiti pasalat tumaw dat disol.
1: Ay, irinagi bo. Nga, okon ko, haro no di subsidy di solgyad di oboy. Nakatimpong na ditulan bay no kyo?
0: Iri no bo. Haro no kya inchila. Haro no ri. Nga, haro gya koturan dit isay milagkano diolati.
1: Haro no kya bugya.
0: Iri no kya miyagal o susa-susa kapo diolo.
1: Ay, o susa kya po yung kuro. Okon to yung miyagal dit subsidy petrol gyari oboy. Mamakay no dgad ko yung tutunan?
0: Iya inchila nga mositi it sanganud sasakayan na miladkano dat dit it tumaw ka kadid orang-orang o kadin chila harga it suay ngaran sanganud karita swipe kago papapaw kadid karita
1: Miyagal di taruhat karalan na daw nungit miyagal na di kabulingkangan ka buoboy haro
0: tagya
1: haro
0: inkurogya ko kyo nga apanday no yung chila.
1: Uy, masiti na pagkia. Bay no na pagkia nga asanang nagyad maghihumlo na patkapailan. O boy, ipain ka haro nagkita ko nila botol kamantrian ko sinan it MOF kadi. Mga palay montok it subsidy di patahakon kumad paganakan tay ko pinayan. Dit mo maguna di karita kad nabasaku.
0: Oh,
1: suway giyahit imamakay di karita suway sangaran kyo. Amila mga palay ka.
0: Oh, pamagyaro yung chila. Sunudan ko gaya tamalot ko di kyo. Mintogod po yun. Akon kaya isi-isi sa ngaran dit karita gunan daw din sila.
1: Yung lagi ma kyo. Sunudan ako tigi ma. Ay, samanud o gumutulong takod aw ko iloh ditit karalan ng ngayon bagalit tibo. Poro-poro andat mongiloh ilod inton ne kanto.
0: Oh, ay ko piyak din sila. Panday na gaya sila beno kyo.
1: Ay, masiti na bagiya. Biyagal na po doho ti oboy nga. Masiti na gigiyang mongiloh ikaw mo yung dat subsidy nga iti. Nung ganilan, haro imilog tanudan to'y apalayon.
0: Uy, kyo.
1: Karayat nilagat ang ngayon babarang omtakanon.
0: Otopot magyakopi enchila. Aw abulis suka-suka popengkas gatang kenchila.
1: Ay, rin na bakopi oboy. Iti naging ay ko yung galod tulukot ti oboy. Nakanay ka barang. Manda po yung kawasa gatang otakanon nga. Adalan ka mahal. Tulun nga mada. Kagong mga ay akan dahit
0: eh. Eh, kopi enchila. Nga, magot-magot po hitidigan ka din sila.
1: Tagya.
0: Kapagya, asat pa makagumasakan din sila.
1: Makibalanja-balanja ko kiyo, oboy. Hindi eh, nang gamalatada no di tinod eh.
0: Haro bo job ko di tinod din sila.
1: Oo.
0: Haro pa kago tinod nga.
1: Ato.
0: pasok ko na mulit ti Irno, manay ako apititidik ka.
1: Ani?
0: Lepak-lepak sambil miserita din sila magkia.
1: Ku, masyok na pagkia, o boy.
0: Syukur tadaw bay na yung sila. Haro rejiki
1: tukuri.
0: Pinatak demi na mangun.
1: Bahanuin naman ang makanan, no?
0: Pengkain sila. Minum ako na din sila nga kopi o ping tasatap mo kain sila.
1: Ay, minum na di kopi, o? Eh, o makan.
0: Kadadangin sila. Mungki kita ko balansya ti bay na din sila.
1: Nadalaan. Nagindi kopi, gisam na tao makan. Eh, ngangam kayo. Har ikekat pinimbalajaran ko monsoy ko sa dop. Takon ko ka panganas ng kopi, no?
0: Aray, kapedin sila.
1: Ay, nakura?
0: Sisa-sisa, patakon o datin sila.
1: Akon, bagi ako sisa-sisa, iri. Mumaan ko ka-au. Au na pong tagal.
0: Aray, kago. Abin tagad di kagoyin sila. Pinka, mumang lagi aki yan sila.
1: Ni?
0: Tumagad na tayo kya. Kada bagi abin tagadin sila.
1: Ingkano sundo ko tabay no, ano kawago sa suyan di lod minggu tisa adalihway, kaswaban tarang ko talo, jam ko pada misa, talon hapad minit kaswaban.
0: Sundo ko.

0: FM. Siam na pa ng 4.5 MHz. Kakalang makinangaw, kaningaw FM. FM, siam na pa ng 4.5 MHz.
1: Ano kan kata ko na ditig kalimpupusan, nati kasalimbahan baras dusun kaswaban tadaw ko taludi. Insan papas ikaw da ko yung minagkino nga mata ditay, ano pag isambayin na kyo? Mas ikaw ngawi, dipasan-pasan da ko yung, ay sundayit ngawi kyo. Kinatanudan, kinampayan da ko yung. Nagkinangot ka sa limbahan at kaswaban bayan at di. Sumusuhot ka sa limbahan at boros murut kayo. Miyampay ko di yon. Tangkiran ko yun kayo miyampay sinding di Henry Juin Magital Lina. Isam na ko pirong ukawag ko kaya tapinay. Tamangay na kayo katingaligan, tamangay at kalidasan. Ay nako po, bye-bye.
2: Kasalimbahan Boros Duson, Kininaw FM. Karangahan may frequencies yang pada 4.7 MHz. Kininaw FM.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM. Ito Ramon ra kasalulan lagun numurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

are populasi sedunia. Onda remayon pegonong ko peram sari pulan sila katulu, rabidor aragitio nakasukunio talunga peram tulunga bidor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin,

0: Masin Salita. Kosan makapandai rumah kasiak kia kapamkalo, maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel, ilaimin budimadani.gob.my.
1: Indak lano, mangkuat lalayeng ngerate. Atan ngiti omagu buyuti kon.
2: Nain dalom teko omagu buyuti. Intol poyo ragaling. Am gitio nasa ok merah ronot kaulayan takau. Mulu poyo melintok mangpalanau, manindal, manantau, mangintawang, maparilikya, amasuang poyo kandoy ondo magat. Ganak ka abikru malayu tira. Mamano kilimon takau. Magat no sanin takau. Magubuyuti ni ayup. Koso na mamirot perpabukatan takaw. Ang gagama no, maguguyuti rayos takaw atangon. Maragi niyo, rayos mangirot perpabukatan takaw. Kabalo pa na, na suay rabuluang ugama.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai ang kiningo ra pagayaman takaw monsoy. Into rajam ka upor amro, suku rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat, siok niya.